Dami kasa radi nye bi mamia Anasye mame ya ye bolia ya fu Isu senye radi adumwa Nankame ni magwasyo Nasu sadye ni panyi na wongu arabie Wadi sa wongu ani moyamwe Me mo profobi Ye beti fo ya de mame Me dia na me want to many na titi Na sa ra di nya fo ba sha mani mo nya we

ni yon mwa fousane. Ne biya yon ame besem diya ye ye me ugradi. Bese, wamani pe biya chine. Mi ma ame da kouti asi. Na mi nyan ame da kouti asi ya. Na mo jen ni yon mwa fousane ya. Ah! Ugradi chine obi piyara.